tanga divo ungu patanga ne usama cosa anumuna sisiau ya sama cosa amuna yeye koma sama cosa.